majira bi may fali ci bo wati da tama fe te ko dolaw am ben rofonga almami ni na ay dra barka bu yalla ne robe ngam rakade wolé ablay dambala ka fuli beo baraka.